ngasigi na chumda tabiri tungan tungan ba manipuri film sising matang sida konjol na chum sandok chaba loisari

0: Amam mamalem bungalan biriba mangan punamak kimapu tolabakan nagi wahangi paukum pinabiu ayesibu adhirat amadiralha gita seng mamachara paukum pinabiu paukum pinabiu hai biu ai ya seng bai pa tak piu ai ya pok pima e kasak muni mapari ngasi sumamont nok laga paukum di pinabitre Aduh bukan nadi hangki gani, nak kipau kum pangdri pau hangki gani. Ima, gangge, ima naksu tulab kan nagi mama humusak tak piro kapa. Kayam kuira bano mama masak kangja daba maca amoi na puok pugi mahi anja bengam dana thamoi si bunung nang nalelal lai ba. Jagat sangsar jiwa kuding makki mama ama pawai bersing lai. Aduh bu. Kari gino, tolab kan naing wandadi lad nabiri basibo. Ima gangge, kangen biro gawan nasaga siang bima do. Adirat, amadi rada, aigi pani, imani, hujik suma koi bupu jatauri. Tamu idadi, aigi ta siang bima ra imara hangli. Tak biro gawa gangge, aigi siang bima do.
1: Karamna mahabu ashirvaat tau gani Karamna taabad waarabu wapam singa sikkaan gani Karigi nikli thamoe Karigi no pira Ihauri bav mis naanang na Samu kong thangum laba Wakhal nallum tharaba Mamagi masak Kang janing benang aw tu nanti jari bama hapu uraga.
2: Kenal? Mangapokpi.
0: Kurum jari mangapokpi ma. Kari ma pemas telak pagi. Asup kuir bersidai ma nangdi wari nangle hai natai. Nong mutasu karnai pamdale pirade Dujjadhangi atyachad khangam dravi imavo Kari wat labage sati Ngasi karnagi mafamdagi kanagadava laivasingadu Haibi unema Arjun pakpi mama kari haining balai
1: Mani Ay Arjun pakpi mama ni Ning singli bara akanba Nang na astra parikhyaghi matamda Nipa masa natik thok na chong thorakkiwa Arjun lambaghi matang aduda Achar jana marak khai na hangki badu Nangi pari puri Hai ki badai bhorot bang sada pokpa Chada nau dadi kumit khudang lamba pa bayadi Maduda Nang na nakhut na sa thek na namittu irache Nong dol angan babu yengdu na lep khiba Madhu ubada kumai yengli vi lai mali singli singi maraktagi Arjun pokpi mama tani sanagi jabali ka manungdai sing chaydu na lakna khiba Matungda yai phabadur jadho na manaudu shashwan thajil laktu na Nangi nakuk maktada durjadhona makhut makna sanagi sapuda ising sok laga Nangbo angadis kining thau pambal thindok le hai na lapo kiba Nangi nakuk ta makhut makna sanagi sapuda gi ising hai rakpa Ising gi irak ta Arjun pokpi mama gi mamit ki pi yao kiba ni Nangdi khangli roi ne bai kartan
2: Nog Hai biro Hai biu ima nak kanano, nak kong kong dun hai jari ima nak kanano, hai biu ima nak kanano. Ngarang, egi manglan chanda, ahinggi mamai warak pada piruk, pirang dikum labi, allo erbi nupi amana, ahi bupok pi ima ni hai dun lak lami, ahi nasu ima hai nak kauji. Mak di piruk padu hang dok lam dun mamai, awang on dun adumak chatki. Aduh, ngasi inung tenggarak pasi dana. He mangapok pi nang lep dari nekan nagi mangda.
1: Ima agi maharati lau karau. Ngasi ima na nanggi na pamda nama ibu ngau hai na hai jage lagli ne. Ima. Masa agi ma pamda mama na lan kre. Manu pumba seng dog na si hai na nga si pangan chola bi na mana na pham na lak li ne ima gi bai kar tan.
2: Ima mga pokwi na ngutol ba kan na igi sumamar na. Ima ma wai bi adu wai ra badi na si na sa gi kalab matri prem sa gora si da song tabira ro lak piro. Adu galoy na na ima ayib karam na nang ina sa wai ri bahay badu gi wari wa kong ado pap. Celab karnagi na kongas na tahan biro gaba.
1: Imagi ba ikartan? Nangdi, imagi ihalhana pangjaba ichano paani. Nang bupopada, prithiniki. Nang bupopa na pabungdi, noong madon, korao heliba, numitkaw ba debata sinu.
2: Numitkaw ba debata na igipa?
1: Ataw ba, karna, karigi imana nang buyokhi dabage hai badudi. Imana miyoy ba samaz bukiru badagini ne karna?
2: Ima, ay biyo, karam na namit kawade batas na to laba karna ibu pokpi ba ipaway riba matang sit na nasada takpiyo gaba.
1: Ima gibay kartan, karam na paki masak oy raba, minung siyaw draba wari adugo, nga si isilas na nangon na tamlas chige ne karna.
2: To laba na chada dilat na biganu. Amat tercita dana cing na dana tambiu, madut tabu taja ning mana ikau lang lebat hamu ini nih ma.
1: Ima agi ibungo, to labi nama ayese piklingai dah kuntab hos na mapari mamom sakna lu na cah na yok piraki. Konunggi lay ma kon singgi marakta awamak tak hang dana harau nungai bagi ipom lak tak caw rakibani. Nong ma.

Nung siba nang ginagun sa angat pa ni. Nung sinung sinapong amde, nung siba masu hak na tamoy kan manli. Kang bide, nung si inggit amat taso, kanagi matingbo law siba.

Haining bahay sa sano, taibang palna. Ikay kang davisu oira sano, kanagi mafamda. Nga sidi phong lagi, phongam drabatamoy giyawa. Hayrage itil sina, nang bunong si.

0: Hello. Hello, Tabi bra.
1: Hello, Tabi bra.
0: Oh, Tazay, hi, Bio, Tabi bra.
1: Tazare.
0: Hi. Good afternoon, ladies. Kita ram nika na hoy bira bano.
1: Madam, I want go ilom jam lekai deki ibim cha thong au jam ne.
0: Hoy wang go deki ibim cha ngasi karam ba film isi tabi ning bano.
1: Madam, mira mil cha ki klam dagi rajunong sadananda amadi nau boi na sakwa oi kiwayai nang semigi haiba seoldo tazane imida.
0: Hoy. Ibim sa karigumbam tak hangjike ibim sa na radio se tai gi khonjal se fasana tabi bra
1: yam la pe meda
0: yam hausik ki haija ban cha da bakwa ibim sa na ekoi gi phone taw birak tringai da khoi na sandok chari ba ekoi gi asiki life on in program gi program ase asi ekki khonjal si radio da fasana ta ba phang bi bra
1: yam la
0: pila pe adua khar ga di tai yam na di ta de meda yam na me
1: I kaga hantok
0: yagi. Nati nati. I na hijaba sidi. Shom ge hijaba na chade. Hoi hoi. I am no hijaba. Ibim chan hibi badu. Miram yam cha film ge.
1: Rajuno. Sadananda. Amadi nawoina. Sakpa. Oi kivia. I nang chimi ge. Na. Say ho bodo. Rajuni beta.
0: Hoi. Adudi. Apun bagi konjel Raju Sharma. Sadananda. Nawoiga pun bagi konjel da. Doren hidang na sayrang. Baduga bisem orang tem na sayrang. Bisi se.
1: Oh.
0: Hoi sei si mayam gidamak khudol tam jari taminasi
1: thala chari ara
0: taram nok chari

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good afternoon. Good afternoon. Can I be Ravano?
1: Khongmanda ji premi ni ne.
0: Hoi premi. Khoi ki thoram da premi busu taram nokchari karam ba film sei ta bining bano.
1: Nang loi re film da ji. Ji ji ko pusparan ni ne sa pa nang mari ya na re ta ta ji ne.
0: Nang loi re film ki sei sei.
1: Ah.
0: Hoi premi sei ngang bi doi ro.
1: Thank you, ma'am.
0: Hi, Taram Nokchari, say Tazari Tavu.

0: vivo.
1: Nang gine sak sik gap nang gi wak gine kan de le pe sa za nang ji kra ng sik to mu ge
2: danong in di tipi ma sak kha za ba kai de phang ne ge ne na sak hai de khuti ma kuchu hai de.

Hausik amuk jani la si dapu jarakli, tongan-tongan wa film sing tagi kan kacaba, isai karadang. Ahan badatabi rasi, ahing mamai film masi dagi. Apao madi madhuri ani punasak minaba, nimailai sang tem na sairing ba madi, apao masamak na sairang baisai.

0: hospital da thaba sim ma sulai bani na
1: adu na rei pa na ai se nang na ai bado pare pare yoro yoro
0: hoi babu
2: malem na ai shi we hek pok pa ma pa gum na khan jai adu ga maya ma pa pa na su ma pa moni khali bani ne masin mana au shi na manipur de gi kari gum ba sam da la ba di ai yum shi de ka thong ba ai na su makoe ni bo ai sa mak ni hai na khan jari ban kari gumba maha gadun leram ba thok labadi taiwang pal sida hing nu leram ba thok labadi doctor tamliba malem gumna sauram lagani ko

0: karigino. Angang si nupam sa si uraga. Ayi tamoida. Kanghogdana karigo mama. Aduga. Karigino nupam sa sina. Aibo. Hanna na yingli. Wakil su mapung pata bumali. Pagwa.
1: Pabo. Hai. Apa sana? Kau tahu lah, mama.
0: Ipan ang unang wam tahan gini.
1: Oh, pabo.
0: Hawji nang ka lang minari unang pam sa ase.
1: Pabo.
0: Masi po, nang kamay tau kang naba no?
1: Sumdo po ni pabo. Ngarang si, ay imana pa ikay da punin lang minasab ni.
0: Oh, ni kramay lang minasab no ni.
1: Gari da punin lang minasab ni. Aduh da, kohima da, polis kaya nasiak to bumatam da maze. Maninggi boram rak ta maze. Lola kalian bayuan ni pabo. Adi deh, polis kaya duna. Hey, madi kanano na hang bumatam da. Gari gi hendra mene sa, hendu kume.
2: Tavire sumang lila laglaroi amok yening tha lila sigi ahum subasaru lila sanavikhiba sangai artist association gi lila kangu makhal matei thorum kya sandoktuna tahan jari basi akashwani imphal gi fm sangai channel degini akashwani imphal hojiga muglan thokchari maishnam deven singh na khongba tar sehnai

0: Ahano mukteda chiru furuki maruk remusan amadi jemi furuki miga iya koi hi thora mesida taram no chair.
1: Thank you.
0: Ahan bade ihan han ba wahangwe na chiru furuki maruk ta han lak chage. Koi gi furuk mayam leri basi gi oina tongan tongan ba thabok thoram hai ba tare ceremony mayam leri ado chiru zati gi oina su hai se ba tare maruk. Koi gi pop bade gi hauraga luhong ba aduga mi lai ta ba gi kanse sida kamai kamai na tau bi kari fijol se pi aduga kari thoram na pang thupi hai ba se.
2: Masih matangda maruki hana tambio. Koi nagi wari jatama matamda di koi angang pupai na pipo e na papo e hema matamda koi gidi 8 days su matamda magi maming thonbi bako adoga thonbi raga oziki live mai ba tare do matamda di ko nan christian oringe di adu mana angangi solaga maming thonbi do ineba adu mo do pang thone adoga long bagi ko tare adogi haiba matamda di yam leide imai pasina masasi bu mama o yaninga di pama di ma 3 days aduda e magi cha puraga e imo o hendrini ko aina hairi ebo ko adu mama pana su yanare haibadi lopham thopa hai tare ko adu de e pami har kanda adu urkan sida angang se magi pokpa gi matam do adu gi 8 days su matam di hoji ki mai basina dupa already yin la basiga po e haibagi thoram do kita to ebo ko adu ga nupi uraga na yin amom haida adu ga to ebo ko adu ga long bodu su akoi gi na imo o gi pami haiba matam da adu adu tore aduga di masinu pise kanama tan shor habadi kanama tan su pira ro mama pasina ko aduga nupa gi sidi khoi gi leigani ba ko habadi khoi gi 18 shujing mamang sida khoi gi na reba ai ba ko reba ai bisina pakhang ma sa tin gu ma siko aduga sahi ohum le duini habi share in hai ba se khoi gi da hai di khoi gi mi ma yam platform khoi na hai ga share in hai ko chi ru gi londa aduga le duini ba aduga plus 3 years later, kan the dinupa have the pakhang pare 18 years already. Masi pakhang pare der kai hai ko masi before the di masagi tin oringi the di ma happen gum long pen gum hap na dieba. Aduga 18 hit lala adi masi pakhang pare hai ba. Mayum pan mayari hai bagi der kai hai na ko leba. Adu already masi kare oi brahir kan magi masagi nupi engage tau biram ba mama pan tau biram ba se as mayum pan mayari adu di engage sa le si hai na. Hai nereba cha puraga akhoi na di mak sai ko kai ba di asigi si mak sai ba di ningun ki akhoi ki example akhoi ki ine gi ma nu pase akhoi gi dama ta di mak sa ta reba do gi do puraga cha puraga ma parents sin sida adoa hai na do ineba ya na re ya na ma mutung da di ngasai gi ma gi nu pi gi mayum da nu pase 3 years le gi do bu neba abdi ma le gi do bu di na ti ko pi do gi mayum da ta su do ineba ma di se ina dum le do ineba ko adu da tum tor ga ma se ya na ma mutung da di ma lo hung do ineba lu ma na le adu wa si ba gi ma tang si di mi ama se si re for example adu ga di ma gi si ba gi phoi je pai na ko amadi pangthok nei ba adugi meaning di kare no ar kanda nang siri ba lambi cha ise kai ba di chung ching chung cha lo phei na na chat ka nu ko haina haina hai bne ba phoi hai bji ko adu hoji ki ma adugi ma tam da di je ma ma yung bi bne ba hoji ki apoi gi phi gum na ko adu na pi na ma lum lei khre
0: koi apoi miwe ba gi kek po pa da gi na lei ta bo ki sida chang dra ba ya dra ba thabok thorom ke asigi ma tang da chiru jati sigi oina maru roi mo sande gi ka ya ma su ta mi na re do ma thang ta ra pa si di je me gi maru mi ga i dong lak che ge na sa ya koi na hang je ki bo wa hang du ma maru to su hang je ke kamai kamai na pang thok pi ge thabok thorom se je me fru si gi oina di ha ba si gi ma tang da khra tham gi
1: koi je me gi oina angang po pa da thai ne di hospital facility lei ta bani na angang pok pada gumba ko ibok hoi oigira moina ayambadi anga hek pok tora moina lobby moina nurse ki type ta moina serve to we aduga moina adumaina loi shila e moina yingrani aduga adu mutung da khara numit amani leiba mutung da muka moi ngasai haib dona ko akoi shu dum ming se thombi rani aduga nupa already ming thomba da khoi de aroi bada be haina ka oi haidi tomba tombi haib do pa haib do de khoi na be oi na thome aduga nupi already le oina thome l e le ko re tumbi haibe gumba ne da aduma nupa nupi dumai khaibe da last ki moi gi ming aroi be da ko be le hoina moi nupa ne nupi ne khangna ba indicate tongna ba ko adumain thumbi ye aduga pokpagi anu amale re ko adu mutung na moi chaurak pada lohong bagi ha adugi matang noi ri nupi amada haidi nupa ama mayum na ko pamba ama le di hana mama mapada hai do boko hai ke do de kramai ne no hai ri moi che cha oi na khoi ahan ma da pura la aga ahan ga wari shana ra ga ko adu cha thamjer ni adu ga hai di huzik ti o kai ga toi ba adu ni na te boko asang ba di cha acham ma da sang do chini ga pura la aga ko adu cha oi na thamjer la ni adu ga wari shana ra ya na ba adu to ra ga ko adumai na lohong e aduga lohong ba jisu like christian oidringai da han ama khun gi ama leirani ko adumai like kat pami adu ba mi na shol bi ra ga ko adumain tor ga lohong bi rani aduga shiba gi matang ni yawredi chai ba hai bene ko aduga shiba dum funeral service ma lobo do adu ba ka chai bai ba adumai hai aduda khoi pirol kramai na shit ke hai di phanek to amu ba shit le do phi ju dum amu ba le ri shit le ko aduga phanek che full plan di oi doi ne ko aduga moi body part di main part to pura blue oi ni aduga matai gi do angang ba na ko black ka red oi de ba ko adumai na shit le khoi ji me goi na
0: nasai maru ani na manana pan bi ki ba ha ba tar christian oi dring ai da ha ba se pan bi ki adu dana masi gi matang da khangjani ba se christian lining se lak tingai da maru ani gi tribe se ha ba tar aham ba da chiru gi maru gi han khangje ge kamai kamai ne le
2: mi habse ri osigyo tang da khara haibiyo christian oidungi da ti koi gi se koi pa ipotai ko thaina moina ninglam base nungning namme ba habde koi gi adumatam da koi gi se mars ki tha grow sat ba matam se da koi se harawi ba ko adumatam da moina tha janaram base nungdu tha janaram ba ne ba habdi moi gi nungdu mapham ama tha mane ba nungdu gi lamba lunga lamba habdi ba isor haib ne ba adugi thampam nu thak toraga moina every year mars ki grow sa ba matam se da moina harau doine ba aduga manung da nung se tham doine

0: samgi ulna aduga sum haiboko aduga reipar loi hapne ba duma nupi gi oire duna aduga nupa gi sina akoi gi ponza dum haina pangsai pangsai bisina koi gi namba si pangsai da sine boko aduga ponrobu ponrobu si di koi gi chiru gi phira di khwai di gi chau kre koi gi man kha che akoi gi tau matam da di yam le ba si gi se ka hap sin se man kha si pi matam da ngasa gi hau pu kham ko aduga chai sin do aduga ponrobu phi se he pi ba ya de ba ponrobu si di ai khong da gi ai gi awang bo ulso anem bo ulso inyo chik do bu ne ba kari gi pibra hai kan aduma tan da di mi sing se phau ye ngar su bora gu ma le nga de ba adum bo da pu de ni ko adu gi phi se ko la ga ko pu de ni ba phau se nu pa gi phi da hai di adu da he na khwai di chaw he hoi su adu gi hap pa se ai ne su mi ma tan da for example hoi gi tang ba or tang ba loi ba tang ba hai ba ma le ba ko ga sa gi re ba de kai aduga tangba tangba bisi de mayum panba misina sahi ahumse khundugi security oidoni ba manuko ogdo bonina ado loisele ado olisit loisela di ace for example a lois loira di ace genogi migi jasmine ama haibum grebo ko aduga su mathak da mam leida adumbo oidoni ba ado loido miru di kare no harkan di maado di wangangang ba yati ba sir in sirpui haibe sirpui haibe sidi wayen san aduda mang pamaga wayin mangam yadiba aduna hojeki tangba tangba se yam important oiba chirugi custom na diko adu hojik phogo dim le diba ko tangba se adu gamba ningthogi seba to biba abdi gi yam le den khun gi ko adu mai na leye adu ga ko gi chirugi phi already mayam adu gi ne se leba tong an tongan ba habdi ngasai gi pondo busi di ahanduna happeni haibni da ina hanin busi ko pangchai umba zaitin pon ko nungum busi di dum khoina panga apa yai ba ko aduna yin indistinct oi ba haibdi ma oi ba phise da di chiru gi
1: phise chaksa gi matang se cheme flu ki na kamai to we have se si gi matang da maru ta gi mukhang ja ke
2: a nupi gi oina ahan ba da hai jare ge akhoi jeme gi oina phanek se original oina amada ani tungan tungan na mapham makha pon na sijin na pako jagwei shabadi angang bado kitang tein ba ko aduda oina sijin nai aduga atupa matam da chathuk ningai achawa patti guma lei bakan do adugi angang ba cha manaba adu shu khara pa pako aduga sang ba adu oina sijin nai aduga magi phi gi pattern kramai to ge haidi amu ba ga angang ga tum strict ta ko adum chatle aduga adugi matai do aduda yellow ama happen noi he he urami adui kari ra hai ra inkung hai orchid ko orchid gi manana taba id skin tho aga ko adugi ina bar to orchid pa machale ne adu goina hap ko adu pura original da season nai hoji pho dum season ari ne adu fanek to do ayam badi di orchid hap taba su yam lebi ne do original di aduda matai da yellow leb do orchid gi adugi ne aduga adudo orchid tom kung hai na kawe tu fanek ta hape aduga fanek se khoi gi se makhal yam le angang mana ngyang ni kawe ko adung yang ni na jagoi chaba da su season na ba aduga atupa matam da su akhoi gi oina se na bang ngyang ni se nai aduga langjin ni hai na ama le langjin ni na body se skin color oini ko original di aduga matai na muk adu su angang ba oideba aduga phak ni haibesu le aduna kramai toge hairega body full white oirega matai da haidi age ta ko aduda ne red chat laga id khara pattern leba adumain tona le aduga jewelry gi matang na haidi nupi gi se phanai ka machu mana ba ko angang ba oidi angang ba phanai ka adumai se na ba syame aduga akhoi na kho idigi yamna general khoi na se na ba hoji khuji gi yamna available oidra bne do ahan jing ni khunda chaladi leiri bne angau ba pak pa uramani adudo tei ba haina kawe ka adu tei ba do adudo pura akhoi jime gi oina original oe do na season nai jagoi shaba matam da su duga atuk pa matam da ko yam na maru le ba matam da oina sidi lik da hap laga chale ko adu te ba oina season nai aduga earring do aduna kunni hai aduga kun chei su hai bene adu zi phida matan mathak te di lik maru na season na bene ko aduga makhari phi na ko kathala phi se angang ba aduga yellow green ko dumai hap chil laga season na re aduga nu pagi matang da oedi phi angau bale adu full angau bada ko aduga mayai da karak karak ta amubana adum draw tawibine pattern ko adu do phak phai haina kawe phak phai adu adu da adum pattern hapa do khoine di adum li to ki ba haina kawe ko adum adum phak phai da do black color na adumaina embroidery tawibine ko adu do nupa gi oina phi yam leir su koi jeme di angau ba adu da embroidery black na tawibe do adum matai red leib do adu do pura original oina pai re aduga black amukale aduna atupak machumuka oire ko aduji adum mi shiba yumde su chala su sinai khomai haro du su sinai ko adumaina pae duga mahal su dum yam leire do adu ani do men oina dum si sinai
1: tongan tongan ba fije chaksa gi matang su baru ani de gi khangjare ato jati ma furup ama saktak pasida koi gi jagoi isai sina achau bathau da ngam lo bi haba tare adudna jagoi isai si gi matang da permission de gi hal khangjake
0: zagoi se khoi ko zagoi se myam leire aduga khoi gi zagoi da hai ga khonglam khonglam se kai noar kan da pungi zagoi hai ne ba aduga rosem le silangdar hai di khoi gi ruziki ki no rosem ko silangdar moi gi ma gi zagoi su le ba aduga pholam hai bisi pholam hai bisi asiding sai gi khoi gi lamba ka hai ba ko khoi gi adugi lamba gi festival to matam da asigi se sane ba he da saba ya de ba asigi se yam important oi ba jagoi ne ba ko aduga chemistry lam hai ba khong gi ko magi jagoi le ba aduga roshem du ga khonga ga magi music da pira ga sadoi ne ba ko aduga isei hai di yam le re awan ngai ba su le re han on ngai ba su le re aduga khoi gi hekta ning thau lak ba gi khoi gi di history da le ba ko adumba maintaining thogi lakpagi pubagi kena thinbi bagi aduga adumba magi sana ko nungi wari ko adupa bole aduga akoi gi jiba hekta akoi lamgi uchek adumba gi ma ming do tholaga ma do yinga kanda adugi thonbi ba se aduga san pho bagi da adugi pho bodi se thonbi ba male aduga nature da phajaba haibadi orchids da phajaba aduga se thaba su leibo ko aduga nusi ngol gi se thaba mayam leba aduga akoi gi any program to omata ndi kaina bagi se su leba haibidi kainer se for example meeting with we he perang ni zui hai haibidi migi meeting with we haibidi migi sing tikna ba sing do adum ba su loiram karani kainer se haina se do le dui ne ba adum ba se le ko
1: jiru jati sigi oina maru promotion de gi kaya ma su tamina re do mathang tarak pa si di jeme gi maru migai maru ta gi khang jai
2: jo hoi se makhal yam le ko aduga bird gi oina sakpi ba su le aduga haidi khumai raung gi matam gi oina sakpi ba moi gi adu makha po na haidi jo hoi sa ba gi ma gi step su tungan tungan na ko adu mai le aduga aduga kramain da gi instrument pai bra hai re di aduga khoina drum do asi u de gi ko thala du gi si nai aduga ma gi mathak tak kari na cover toy hai ga san gi skin do tho aga kanghal la aduna khumjin le ko drum gi do adu tawr si nai drum do adu chakoi chaba da si jin na bse drum gumba aduga flute koina le intiam ko adu intiam ko inti adu gumba su si jin na ba matam le adu mai na yam le aduga adu jawei oina chaona gi chaba di nusum haiba ko drum do khoin sum ko ai adu oina si jin nai aduga aduda nupa sing na kaw ra ga han chaba haw dingai do lawbi ra ga adumain toraga moina lawba hawni dukan na adumain na for step by step pa jagoi lyrics am ten bane adumain toraga adum repeat repeat ta ko tap na hawraga adum thujin thujil daga adum amka tap na hawra loisile ko adumain ta hago hago lim haira ko adu crep dance gumba aduga honbili dance le ko hari lim haina ko adumain shu le adumain na matam matam kha po na sijin nai aduga ma sijin nai do sijin naraga aduna dum sai
1: yam nungai je gasi maru anina tongang tongang ba fruit sigi thazen and bi tagi fije chaksa leri bo mam sigi patang da tham biram maru ani bu khogi thorom sida saru gya bi bagi tamakta thagat phong dok chadi
0: thank you

Sangai chenilgi numidangi nungai ba thorom sing lepto na taviu akas panim fal haujik sangai chenilgi makha ta ba thorom sing numidang pung tarit kamini ni fumanga phawba kangla chenil degi rileda ta ba phangbirgani miku khradang naminasei.

Mahendra Kapoor ne sakpa gita ma ta bire. Marup Singh, nungshiba hai basidi thamwe gi oi ba marini. Nungshiba na inakta bu leiraba, ahen ba karibu amu paam lukhini. Awa nungai kusam na na chatmi nariba, punsi khongrui kayada, paugzeel piriba, gita amamuk nantok sari. Saishakli bi Lata Mangeshkar.